ngitshela umunkana mungiseti wa radio Mosambiki hoyahoya ka mitirho ya ku tshangula hi tshitshwa ka siku ka nyamuntlha wa zithathu ku hundza 15 masiku ka hweti ya malata ku nyana lembe 2026 mitirho yi ta famba kala 8:54 xi hi tshitshwa xikhati to cincana ni vayina kulori hi xitsonga xungetano hi xaxameto wa matirhela loko swi ta ku 5 ku sukela ntsindza ka maputsu u ta kuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko ntshako ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi kandzakanyo hi ta nghena ka longoloko wa khindlimuka aka khindlimuka wa swi tiva mungana muyingiseti swinyingi swigava swi lunghiseliwaku kasi ha swi hengeleta ka wena hi sinku ni hi tshimatshima sinku ni 20 minutes ku ta ve xikhati xa longoloko wa campo i disenvolvement ku tirhisana ni Instituto de Comunicação Social ntshako ka longoloko logo Armindo Masingi ata amba mahungu hi tindhawu loko swi ta ku 5:40 hi 5:50 ku ta ve xikhati xa matimu ya siku na Avelino Antonio ka siku ka nyamuntlha ku ta vulavuliwa ngopfungopfu hi leti yelanaku hi ni Congresso da República de Panama hi wulawula hi gotsovanyana wu nga ve kona malembe lawu kasi bya byi kota a ku tlhanganyisa matiko ya makarhi ka Amerika wa makarhi ka tiko hombe Amerika hi ndzhaku hi ta pfala a longoloko wa gicile kutani wa khindlimuka ndzhaku ka loko hi pfaleli longoloko wa khindlimuka hi sezorax u ta kuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi handlalo wa ku sangula ku nga Journal da Manhã tihora timbirhi ta mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko loko swi ta ku 8:07 xi ta simama ni mitirho kusukela laha xitichini ti 8:10 mahungu ya provincia ndzhaku ka mahungu ya provincia ya Inyambani hi 8:10 hi ta simama ni tisimu mabulu kala loko swi ta ku 8:54 xikhatilecho vayina kulori hi xitsonga va ta simama ni mitirho ku ya mahlweni hi simama a ku ku xuvela a wu yingiseti ginene a ka siku leki ka nyamuntlha ka mitirho hi xitshwa.

0: izvona mungana mungiseti lechi hi chona chikhati cha ku u kuma longoloko wa campo desenvolvement hi ku tirhisana ni Instituto de Comunicação Social.
1: Longoloko
2: Hluka Inyambani
1: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emisor provincial ya Inyambani.
3: Mwingi seti gichile wasangula longoloko wa Hluka Inyambani akachi kwa moyo cha wena amisho nyamuntla kuhunza ko 15 wa masiku nzeni ka hoti ya malata kunyani alembe ga magimambiri ni makumambiri ni kanu ni gingwe unga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani. Ka longoloko wa inyamuntla hita ula ula hi saúde mental lumu mintirweni hitove hi ramba mutiri wa rave gata udahu lumu provinsi ya Inyambani. Alongoloko lowu wa Hluka Inyambani siku leka nyamuntla hi wona wuto rangeliwa hamina Antonio Taimo nanze kushovela awengi seti legi ginene. Lowu ilongoloko wa Hluka Inyambani katika moyo cha wena amisho ya nyamuntla unga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani. Kota leswi hi nga hulili aku sanguleni wa longoloko lowu nyamuntla hi ta wulawula hi saúde mental lomu mintirhweni.
4: Gichile a vito la mina hi mina Pedro Vicente Ngonya. Ndzi ta kombela rivalelo ku tsongwana ndzi ta wulawula hi xichangana manje ndza tshemba ku miyingiseti wa hina a ta swi yingela. Namuntlha hi ta wulawula hi saúde mental hi nga leswi vanhu vo tala va swivitanaka swa ku mavabyi ya nhloko. Kipa ra hina kumu setor saúde na verdade hayi mavabyi ya nhloko porque mavabyi lawa ma nga podi ma wonekela nguvu ka nhloko ya munhu manje munhu ta xivezi a swivangelo xa kona a swi sukele enhlokweni ya munhu podi swi sukela mzimbeni a kota ku swi ya swa fika ka nhloko swa endleka mun'wanyana a byaliwa na ali na wona maxambe i mavabyi lawa ma kama un'wanyana munhu podi a ma kuma hi mayelano hi mahanyele ya hina ya siku ni siku ntango qualquer munhu podi a ni problema a na maproblema lawa hi ma vitanaka problema de saúde mental.
3: Kasi hila ka saúde mental no local trabalho cini xa lisemu xa ku a murhangeli wa ku poni yo karhi a nga chimaka swi kove a mutirho a nga kolaboratori wakwe a kumeka ni tshemba ni ntirho lowunene
4: a xa ku sangula lexi a varhangeli va mitirhweni ne wa swivuma switwisons va fanele ku xi endla i ku va kumeka kusuhi nguvu ni vatirhisani va vona ku nga endleki leswaku a murhangeli a kumeka na ali loyi a chavisekaku nguvu ka yini ka vatirhisani va yena porque a loko ndzi chava makwerhu hambi loko ndzi va ni preocupação ndzi nga ta swi kota ku tshuneka kusuhi ni ta ku yini ni ta veka yini a preocupação la mina ntango ku lava ku murhangeli a kumeka na hale kusuhi a yi kipi ya yena hinkwayo yi swi kota ku yini yi kota ku yi cuvukisa mun'wana ni mun'wanyana hi mayelana ya mahanyelo ya yena ni matirhelo ya yena lani a nga a kama un'wanyana podi ku na ku cinca ntango a swi kota ku vona swa ku nada laha devi ku ni nchumu xa kwini xa ku ka xi nga fambi kahle loko a swi kuma a swi kota ku yini a muyangula a tshama na yena a kota ku persebela swa ku ncini swi humelelaka ku ri nkama wun'wanyana bodi leyi minchumu ya ku maproblema ta ku na wona ekaya bodi leyini i loko kama wun'wanyana na sinyora va kumani kaya hi ntango leswi swi ta yini swi ta tisa maproblema ka mutirhisana bodi nkama wun'wanyana a ni swi koneti namuntlha hinkwazi hinkwenu vafunksionari yo tala hi swikoneti enormal loko xa ngu wa swi koti ku jirira swikoneti swi kwini swi kumeka swi endla a problema hi ku ni suka hi kaya ni nga xitivi swa ku namuntlha va ta dlayini loko ndzi fika ntirhweni a ni nga ta tirha ku fanana porque a preocupar San Choco ya mine quini, y le cago, ya más a quini, cuando no va a minar a cota quini, a gudain, a cae. Ya, as veces, le conga su codile, su cuchu dividir, no va a cuir, a foda con niga, van funain, y my idea, pode chegar más y engine, a problema con masivo caminho. Então, como Murangue, Kulago Uli Prosen, Cavadressa, não é na Parvacho Cotaculo, uma preocupação, Vatsune, Cavain, Vaguvequel. Aí deixa o Chacolo Murangue, o das Cota resolver um problema em qual ia funcionar nada, mas e como a funcionar o Lucosui na Ena? Uma puxela, o lixo animicho, uma puxela, o Tio Agumbuja, o Join Lecai, afinal de semana do Afambenjan. Pode atitua na Alivarizado um ovo, né?
3: What's family to go a funeral walk at Mamutresan? Angatus Mel Male, Majoko Murangelo, Amutsnella, Vabulisana, Vazuana, and Tirogaf Makat.
4: Aloko Avarangel, Vadania Guinzaco, Banayel Leline, Neva Rangel Vavona. Normalmente, Antirofamba of Ambacash. Equine, Ambeloguli problem. Murangelata and Tai Tumbula. Atrás corta só coini, vanga é mais só coini para vaca corta coini, vai superar a antiga coima aí, é mais problema. Mas o loguli coole, muitas das vezes a vaderesan vai na vada oficial. O trabalho de sombula enquanto já está da cana em chumbo de fundo levou injeção.
3: Casila haka vatir, tinha que ver vanga chama haka escove vacuma na vatira quase lomo aca do festivo.
4: Mena como mutir, acha que sangula em fundo levou chama, é como há plano. Ya kutiva ini amatirel. Lei amurangeli wami inanga dashtio shaku na muntha. Amutirisano wami nafani latira lechi. Nombode shia njaka le shaku murangeli wami nafika na uze shaku nzitire ini nika shukote wini akushamula. Ndangukula kunini plan de atividade. Kukulu kunzini plan na shitio shaku matirela mi mafambanjani. Antirulu nfani nuhete nkama munu. Antirulu nfani nuhete nkama munu. Ale shashi lava kushefi ya mina. Ninga shukota kumunyika ini nkama munu. Então, o leste não foi na noite nem quando a cozinheira a auto melame.
3: Casinguina, quando a copone já o dá com a saúde, tinha uma ha o cascove, mufunetela, até copom ta cutala, cascove a vatesa nova vona, a copa nova garba terá quatro.
4: Bem, a ganca malu em gaga o na leite, e tinha já a coelha ima é uma palestra. Lomu ka lumiti ruin lesha ku vagonzi si alala shiba varangeli ni vatiri vaje tiva shaku nchini lesha saudi mental ivaje tiva lesha kufuti loku ama problema ya munu munu ama problema ya manyele pakati kaini kashituisao o kanda ule amunatama ukayona o mangwanyana ma problema ya relasana nutomi la munhu kufana ni leswi ninga hlautela swayela ni kwini ni vavasati ni swikweneti ni swin'wana ni swin'wanyana podi swi tisa amavabyi lawa ya nhloko ka munhu ndhawu loko hi ma palestra lava hi nyimela leswaku a varhangeli loko va tlhela a na sensa mitirhweni ya vona va swi kota kwini vana vonavo va vatlhamusela leswi va swi kumeke va tlhela va hantla va tsumbula a va tirhisana kuloni lava va nga na problema loko va tsumbulile va swi kota leswaku va rhumela ka hina va sector Saudi leswaku hi ta kota ku va vuna maji loko va ni difficulty ya ku va rhumela va swi kota ku yini va hi vita ku kota ku hi ya mutirhweni hi kota ku hi imali swi vitaniwa ku rastrei ne ingaku kamba swaku hi vanhu lava tirhisana va nga na ma problema lawa ya Saudi mental loko hi va kuma hi kota ku hi va teka hi kota ma treatment ya kona
3: kasi ka mutirhi wa n'wina lomu ka tikoponi ka tihofisi mudzukile mo ma rastrei mo kuma vatirhi vo karhi na va ni problema leyo
4: va kona vatirhi hi va kumaka na tshemba hambi hi kola leyi nga kona loko a hi ho teka na sanisa hi yo maha rastrei leyi a swi nge endleki wun'we hi nga mi kuma nga na problema leyi ya Saudi mental mas ndzi to ka ndzi nga hlawuteli swaku hi kwini hi nga va kuma i vangaki porke wa swi tiva swilo swa yelana ni wutomi la munhu hina ku musetori Saudi a confiança leyi munhu a nga hi nyika tenge hi kwini hi kota ku yi valela hikusa a problema leyani ya yena ni familia la yena na hina ka nkama wa sweswi
3: a problema le ya saúde mental yi nga tshoka hi mbela a muhefemulo wa munhu
4: swa humelela porque a loko u tshuka makwezo va kutala lava vongo vo itusunga muitas das vezes é porque vão uma problema leva a saúde mental curanga uma problema lá já depois de como no aguina camada de sunga para a mona de sunga por exemplo significa que já tentar junto a camada que fica segura com o chafa na já na ninguém é manhã por isso ainda tem que antes de ir e muito sumbula mono antes que ir a lanzanjela leia ya kulava ku akutisunga ku salani ko heka kota kwini hi maya qualquer coisa swa ku hi vitara suicide
3: muna ni plan ya ku mufamba lomu ka tikopone mamuninga pa lestrale
4: hina plan a plan le lile andament kuna vakulega vanga le nyadu
3: a bulugi ya kumbeleni hi tshileletelo ku nga konsela ku isiya aka vhoke vha zwoka tshikatelechi ka swikuve va hlayisa khwatsi a saudi mental yadu
4: a xileleto ni nga xiveka ku le tshaku a saudi mental para tudo hai para va maluku como se diz por aí hinkwenu mina na wena mingiseli unzi twa ku nga maluku swa laveka ku hi ya xipitali hi ya setura saudi mental ku va ku yini hi ya ha kuma switsongo swa mayelano nini ni mahanyelo ya hina para hi continuara hi hanya kahle hi nga kumiwi hi mavabyi lawa ya nhloko
3: Hibungile dokodela Pedro Ngonyamu hi uTV League unga chiketsela amishu ya nyamutla. Kubanathu wa doropa le machichi hi yena akhongotelako ava matsalane va mahungu va kulumba a Institute de Comunicação Social ya lomu inyambani kasi kusimama akupalusha amahungu kasi kuhlukisa atiku. Dias Pascoal.
5: Amahungu lawo hi makumile ni kubanati wa Lumachichi yena Vitorino Xavier andzeni ka nkhuwa ku maheka a 30 mukonseli coordinador ya Instituto de Comunicação Social leyi maheka ku le doropeni ka le Machichi. Vitorino Xavier i tlhelela engetela a wula ku nga lowu a Instituto de Comunicação Social ku laveka hi pinyama yi tlhele ya phambeni hi laka ku tsala mahungu hakusa aka lembe leki taku va tangana va kulungela a 50 wa malembe andzhaku ka loko yi humbiwile hi 1977.
6: We say yes, and what's 10% a cooling white wahin was 10% Wakal, Navahikon, Navatira, Navasha Hotel, Smuchahina, Agutoma, Hanela, Manene, Ava journalist, Ava, you say yes. Nuvox, Avatirvacona, Axo Hotel, Sungu, Chingamasa Queen, Paraco, Wanga Kung, Tim Hangulate, Tikumakulumti Queen, Lokumaka Tivula, Lokumaka Chingulu, Hambilo Kukumaka Janza. Ga hombe nguvu akutimbeu tenga une kiku na ku ina kumali vula hambi leswi masikona lawa hinga nawo kwa malemba na lawa kumeka ku amazona ya kutala nguvu aterata kutala nguvu ama televizion ya kutala nguvu au yise yeso wa simama afamba hinonga metu le ya kale le inga vikiwa chima Isa yes inga kumeka. Ava isa yes loku vazimichumu lukungilene na wafamba. Lumi watara kukona. Vati nika kama wafamba wati visa haka kuneko. Lezu hizo nake lirunge investigasao. Ava hashima mkulu kuna wazuli basi. Kama lembele mataku vata ineta 50 ano. Ava bela kulungwane kwa ava simame. Vahi lava wafamba kuwa ula temakato uzwala. Lava vafambako vawulawula ni xitshungu para vatiwa mahanyelo yabye ku ni mixivo yabye ni mavonelo yabye ni mitirho leyi va tirhaka para a tiko ya hina ngesi va matluka
3: hi tihlelo wu twisiyaka ka vamatsalani va mahungu va koponi leyi kasi ku va simama va tsala mahungu lawa ya ku zwatiseka
6: hina a hi na ku kanakana loko hi zwa a timhaka tshama ka yise yes hi ku loko na vatsaleli ka journali hi ku na hi zulumu ka radio hambi ku zwona kumbe loko tivhi no yato a hi kane kane ku zwa wola ku zwa ku hemba a ku fana ne va munwa loko zwi la timhaka leto anga ku hi tona mas loko ku hi isa yes hambi loko bas a move away isa yes na va hayeki a mikrofoni hi famba ku ti onelene ya kota kota vula ti onelene kota chingulo ho hleka to ku leswiya a va wola ku hayeka ku hemba zwa lisine enta wena hi simama hi wola ku isa yes manga tsiki matshamilawo vala kutukota vanwana lavazwe vazwezwa kubasha zwa michumo ava famba vahulavula simamane vatisa zwezwo aba journalist ba ICS aba tekini kuno vokhla ba abatraba ICS aba simame vanga dziki anongamento wabye aba vula uli zwalako aba simame ba vula uli timhaka leti atingo kiditivako vafamba vabyela xitshungu vafamba va ulisa a xitshungu a mahanyelo yabye ku vala ku atingo kifambisa ku yini va vulavula zwalisine vanga wula uri kuri ku na vazwile ku vale hambiloko na wo zwizwile wena unga journalist uku leswi va ku byelaku a hi zwalisine loko wena va ku byela michumu xitshungu ho hakulukulu mungeleni loko u sangula wena u kanakana baxa wena u kanakana a hi swakwala u byivulavula muka vanhu vi se você desconfia, se você não tem certeza, não escreve.
5: A 30º Conselho Coordenador do Instituto de Comunicação Social e o Ninga Kanganisa ontem uma delegação que se acusou ronque a jucarato leva Kangana com najo anzene com interiado e lá com a chama hongo que se acuanzisa atiku. Vitorino Xavier a congota lá com ontem a vai tirar o Instituto de Comunicação a cobrir jucota a cobatana a cobrir jucota a cobrir a 50 anos anzene com o Instituto de Comunicação Social e o Umbiwilwe. Hidropeni gale machichi, Diyash Pashkwali.
3: Hibongili Diyash Pashkwali, kati katilichi, zitaramba inakulori wantiru eneria marimi ni mahungu maula ula ako hiku ya mukela ajihiwa a distrito lika vila kulu ama sekunzako.
7: Ava hanyitiku valu munde gulumu ka vila kulu, hivona vanga kuma atomu kwa mukela ajihiwa, jaku hambana hambana, laha kungani konjeladori, ya kufela kuhayisa atinjanji lumu kama benzu yadze niti kolmeni. Akubanatu walu muka vila kulu yena papai Jose Jirimias, hiena anga ula lishaku, azihiwa lezi, zifanela akuhukisa ama benzu ya vahanyitiku, kasi kuchukwatisa autumi gavona. Lava vanga amukela ajihiwa, hivona vanga nyika akubonga, higezu gamamani Vitoria Azaria Jingutini.
8: Lava akubonga au hosikanyi na legi hinga nagunya mkala, legi hinga mahaku luku hipitili magizia hina ya jikali. Majukutili akuza akurila kahina, lava kusimama hebonga. Na hewula lijaku, simamani mumaha avani baku vini tinkevi litineni, takulukumuza wana wangu na wakani varile preokupasano yukari. Hiju kota aku muhaka muhitendera, kasi hakota kuhakehimiela, kota angwana na luku arila, azwangala luku, afe kumiela, kuhumu nyika jaku. Makuhina unyamuke, hiwula wakubanga ngovu, hibanga ajuli leji nyikilwe kunyamuke. Ababa sati lava vali bimbini gali mundegu, hibakona na wahilu mkazifatani, hikuku wamukela ajujwa leji munganyika jona, hibungili.

0: Kumba.
1: Mufumu wa distrito wa Jangamu kuza achitsungu hukuwe chikarechi chengela akawusayisiga jesima jamati. Akubanatu wa distrito wa Jangamu senia mayela. Hilo yena angi avahanywa Jangamu vakariva onilela nukulayana lishwaku. Ashfanyela kuwe vokare va iva misolare hambini kuhakulela a jesima hakusa jukilisela nzaku ahluku wa distrito. Senia mayela I chatekele aku antirulou ufanyela kusimama kasi kunga kiele amati akachitsungu. A distrito ya Jangamu luma provincia ya Inyambani hiyo na ingani kuhunza ka mazana mambiri wa jesima jamati inakulore.
0: Abana wa Musambiki lava hanya kutikuwe ni gajoni na vanga ina malungelu vakuchwa kuweva uyakaya chikati na chavumela yakuwa achive kitikuwe ni gajoni iti makata xenofobia inakulore Eduardo Figurão.
2: Mwimele wa Mosambiki atuwela Afrika Zonga mamana Maria Gustava atala bandleve ekabara wa Mosambiki makumeka katikulele na mahanya ahandlika nao akuwa wakalela atikweni. Mamana Maria Gustava atala vula vula yama tsemele yaku nono wama hanyo waka kamasikula vugamo hiko laka kinti kitila inga kona mailano nuku shongoli wakawa kuta yama tiku na mangana mapasi.
3: A situasyon wa ai se estabilizare por imakaku alababanga pambini ka ma marsha kama manifestação la manga kona va edwele leswaku va bala leswaku hi ma quinta-feira hinkwawo va ta huma va ya switiratwini va ta famba lomu ka makomunidade va famba va lava va nga lomu joni lava kalaku va nga na madokumentu o lava va nga lomu joni va nga na situasyon la vona le legali hi mhaka madokumentu se a timhaka ta kutani va swaku a matshamela amase lunga por isso ya kombela swaku lava va swi tivaku swaku va lomu joni a vota hi ku fohla a va tanga hi matshamela lamanene swaku va ta va ni a madokumenti va ni mavhiza lava ma va nyikaka swaku vena a va tshami va tirha lomu joni loko va swi kota a va muki kaya va va lava a madokumenti a kaya va ta vuya na se va ni a situasyon la vona na le tshamisekile hiku loko va tshama lava nga na madokumentu va ta hluphiwa va ta landzeleliwa hambi ku dlayiwa leswi mi swi tivaku ka vhiki lowu loko ku dlayiwe vanhu vambirhi va le xibedhlele lana Jamestown se a hi tentela ku ve ni hi muka kaya hi ya swi twa swaku swi tshamisa kwini na hi swi twa hi le kaya hi swa ni lava kumbelaka swona ka vanhu lava nga la Mosambiki a lava va nga ni madokumente va ka va nga na problem a va ti tshamele ku vona a va na timhaka maxi lava va swi tivaku a ni kombela swoko a va swi endlisi leswo
4: matshamelo lomu ma swi fundzaka ku lin'wanyana KwaZulu-Natal Cabos Dental tindhawu tin'wanyana Limpopo Mpumalanga malini
3: a swoswi a hi se kuma a va hi tlhamisa swaku ni timhaka ta nkingiyingi lomu kaka kolomu ni valo a tseni Durban a matshamela a maselula ma ka kahle lomu a Gauteng na kona va ku tshamiseka nga bembem ni fana ni kola North West na kona maxi lomu kun'wana a hi se twa a timhaka maxi a swi ba leswaku loswi hi ka nga kati a timhaka ku tshamisekile ku a loko a li mhaka ya lava va ku veni va fambafamba vanhu loko wo tshuka va pfuka va swi lava va fika va takara vanhu se hi nge tshami swa ku veni hi ku a ku na timhaka.
2: Mabulo na mamana Maria Gustava muyimeri wa tiko la Mosambiki atikweni la Afrika-Dzonga mayelana matshamelo ya ku nonoha mahanyo ka masiku ya vugamo atikweni la Afrika-Dzonga iku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingeleke Eduardo Figurão
0: etavala mahungu ya mixa nyamukhe ta mihlakano ya ku tesa miri akawa wa tiko ga Espanha u chapele ku ya final ya mundiale mapalisana ya ku kavelga bola mabeli waku aka matiko ya Estados Unidos Canada ni México Espanha a chapele ku ya final ku ve ati Belenica usiku gatolo akawa tiko ga França esgolo zimbiri ka meia final penalti ya kusangula Oyarzabal hi penalti ka chigaba cha kusangula cha Kakanu na Pedro Porro hi vona vachelva zvigolu zvakawa wa Spanya anyamuka kutave kutiveka loyi atangabela final hi soto nika wa Spanya loku amikao ya Argentina na Inglaterra itakambana mitamu loyi atohumelela lahu itave ni shtambu cha kuyabela final ya soto 19 de julho basi mwingset ama hungwe mishanya mukalashti chini manyimala enaku aka distrito ya Jangamu amfumu belamanga chitsungu kuve chikari chikaisa kwati azvisima zvao pakel gamati lumuka province nyambani kutave kusangula kutira kanu wa zvipitali aka ma distrito ya Murombeni kavilakulu inyarimi kapandi ni Zavala amangula zvezvimagumesa kumwingset malongiselo ikautsali nuhengeleti himina ngwenyu wa gezu mugizi wako Avelino Antonio Tomás Valoi ave kausasel gamchini gichile.
5: Muzile mahungu ya inyambani.
6: Gichile kalhe bungila Avelino Antonio mishu ya wazitatu lei ya siku gao 15 kahweti ya malata kunyana lembe 2026. Mitiri ya hina ifamba kala 8 horas ni 54 minutos lo kuchukisa hi shashameto na hita kuhengeletela ku nzima ya tisimu ni mabulu zifamba kala 8 horas ni 50 minutos chikatlechi hito chichana ni vaina kulori hilerime la chitsonga simamo wa mishwine.
7: Alberto, zuko wutu tuma hitam. Ukeloku wa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe, nzi zamili kukushongolisa anzi kukumi. Tiwa Nelly, lipambe likuna mapoisa. Utabi wachipiti.
8: Kungatama heka chumu. Nishelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la. Pe, nzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
7: Hesa, uwa shtivele zwa kuhugunyadu lego gumahaku. Niku au kunyadu, gahoshela anau watiku.
8: Makatu. Ungatini zwa wena madam. Phela mina ndza hinyisa chilezwi. Chima nsangola ku ngelo mtitara twini.
9: Mungana muchimbele. Kutani umpakelo wa vanhu ni michumu. Wa zvitiva lezwa ku akufida lava va mahakontiro wa ku ndela mtitara twini. Zvabetero nuku zvatsaisiwa nawo nuku khelisela ndza ku ahluku watiku. Wo ahihi au gunyado. Ulede ti number phone late. 8-2-34-05 8-4-34-05 8-6-34-05-000

8 horas e 42 minutos, mitiro ya Radio Mosambiki, stichi cha Inyambani, mitiro ya kusangula hichitwa, akasikule giganya muntla, hahinzimeni ya tisimu, ni mabulu, na kukiela kukumi, gatimenete, kumbitisela ka mitiro lei, hichitwa ya sikule giganya muntla. Wazihlanu, wazitatu wakutala hilitsaku, wazitatu wakubinzula, iya na isimama aku akukushuvela mungana mwingiseti ka mishu ya nyamuhla. Wa satu wati ku ga Msambiki wa imbilili walahi Almeira Simão. Isimanga itapa 2022.

muyingiseto wa ku rhandzeka hi gemeta laha mitirho hi tshitshwa ka siku leri nga nyamuntlha ivi mangeni ka Idrasio Makondela swin'we na Ideraldo Menete kala sibin'wana.

0: Enani zi no viewers ni 10 minutos jikatika sinyago hiko voicela mihungu nyamahungu yari managura paguku jikatinya zi 10 itumunya udahi omunyambani yungu tembisa kubizisa ndrani nyamasiku matago ubahi nyari van ridindranga nya udahi omu provincia Koponi itaku inaku ronrora ripubunya mbawura. Sazori ki dusago kupindra. Magumana na mana magumi magidi nga zimitikari. Kasikupa haribulahu kukatsongu wa govuru. Distritu kasi ya inyasoro na pa rigovuru. Umujipa nunguru kia inyambani. Sisunga yasuna manika kusina kutukatisa ma himbrero. Kavarivata kuwana kubanja kukajipandri hile. Mukombe kisi omfumutu inza omunyambani, angu zunza kuzinigezeka nyamai, abinya utungu kisi nyariti kunguzu nguzu apakambe nya ubinzuri. Imi hungu ya koni nyama hungu, hinamara pisa kujikati nyazi dash.
1: Ekonomika matinal. Magazini ya kunyazi minru, kukerazi 9, kukerazi 11 horas.
2: A dinâmica matinal.
0: Eu pego esse magazine cucuraro, com o barriga com a minha 1994, gai longo cunha top feminino, um gabana o guirrega carcaconi, um gabana com urma palestrana em adzinzimu, nyago embukova nyamai, adzinzimu, nyago embukova nyamai, uma nega suna o luquire e a banhocari, a ouro Rito Virginia. Mani kira kwa mbanzimu ya kuye disko nyusido nyambati idwa. Mothiaros 12 minutes.
2: A dinamika matinal.

Kotale lu tiwa puka tayano o kwa no batiko ihanya ichiko ihanya le ku rimeni ikona ku hinyika ku tomi chika uya sen chika uya sen famba ku gweve uya shavisa mahalechi mahalechi para ukulisa tibuka musambini ilezwi yiwula kwa perena utivekela ku tsongwani ka lezwi u swikumako swingetani hi timali kota muti wa ku hileka ka maukarata wa perena hi leswo a pere yi nga ha swona lomu tikweni ka musambini a yi a hi tsonanini muswizwelela a ku le ku yivela munghana ku la ku munhu ni munhu wa tikarata hi laha munhu a gwetaku ha kona hi chisiwini a yi mahileri ri kotaku hi vula switolo hambi ina loko swi karata kota yi nga yona perena ku la ku a munhu a tikarata ka leswi swi kombela kwa perena.

0: Oh, madre mia, mamma mia, 23 horas 24 minutos, já Moçambique. Repelile e ocupinda, vai incentivar zongue de catico. Maputo, que essa ninguém vai.
1: My system's got a rhythm.
0: Interessante, o Washington Chinaro, já zongue. Zene catimene de tingartingane, fica cá o último jornal. Saca que vai pangala de tamtanga o tissamir. Leswi swa bola leswi mina tolovele ku swi veka mbilwini ba leswi mi nga swi tsumbula swa ku leswi va bela hi vuxaka hi swiya lin'wana siku nga ha tsumbula swa ku Nikolao phe na yenawu va tipatsa na vo nitwi vabizweni wa yena lawa atera Nikolao Nikolao na ndzela jan'wana ncumu va foto ene ku na xihundla laha ni la ku mi byelaka mwingiseti na yi nga si na wa tshuka ku nge khala ku vekisiwa a siku la ku pfala amundyelo lweyi hi maendlelo ya ku xonga swinene edzongeni ka tiko swa halukiwa hi tinhlari ta hina kambe hi ta swi tivisa vangiseti hilaku lava swa ku mi nga luzi mugqivela ni sonto imisoro provincial de Maputo imisoro provincial de Gaza na Inhambane va ta hamba xipetaku xikulu swinene xa mitlangu leyi ngopfungopfu ntlangu wa final xikarhi ka filad na padre kutani mintirho ya radio Msambik ntirho wunene n'wina mi hi twaka na mi le ntirhweni swa nga leswi hi swi endlaka na hinawu a hi hoxe ka tiko leri va ko van'wana va tirhaka ka lowu nkama ku fana na hehe hi tirhaka we u mukaka kaya muka hombe ya swo u pangalataka Nikolao Mukhavela mfana ya xijahansi leswi xo gijima bika o tsutsuma Nikolao a ni ri i tileta musi u nga rileta ra mitlangu nga swi tivi ku gijima Nikolao muka kaya u gijima mfoto tshika movha mfana kutani hi ka lava va hi pangalataka ka lowu nkava na ku va u nghena ntirhweni ntirho wunene hi paleteni ta muka a kuma ndyangu a ni nga naveli ku kumeka ka xikhumba xa serisete he mfoto serisete ti nga a pfunetela nhasikanani a tiku ra wukun'wanini hi ku se georgina nkata serisete i n'wana Argentina ai se leswi a hi tivi swa ku wo dludladludlela wuko n'wana kumbe i le khoneni kwartu i tidlela masalada yake hikuva mufanele hanya masalada va masardingasardinga a ma cool drink angani sereset hikuva ha hi tikanganyisi hi ku Nikolao Mukhavela wena famba laha xitadzunini xiku hala mfana ku ri n'wanisiku hi xipeta ka maxaka ya vohoko se na Argentina hi twile a na da Inglaterra wena hi twile Nicolas wa Inglaterra ni n'wanisiku n'wi buti wa yena Nikolao Mukhavela a hi swi tivi vafana swi hambetela malobby allright kutani mwingiselo ku rhandzeka ndzeni ka timinete timbirhi kumbe yin'we na hafu hi tatwa hi ultimi journal i journal la ugamu mintirho ya vupaluxi bya mahungu ya ugamu ya dzongeni ka tiko aka Gaza Inhambane na ka Maputo stel yimanyise yina khomeke tintambu leti namuntlha a tshemba xikwatala xa ku fana ni xo xi ta tlhela xiphinda hi mugqivela a hi tivi leswaku xikala xi li yini xi ta vula swaku hi ye manyitsa kumbe Mukhavela kumbe hi masingi kumbe hi makaringi kumbe a ta va manimanimani kumbe a ta va vlimantono va hi framasitela kaziri a radio Msambiki a ni vana vanyingi sitereke ene i vana va va tinsizwa makrak kutana hi mugqivela vekisela switiki swa wehe u endla xitiki loko ku 22 horas u ku va papayi na vamamana na huma xitikeni loko ni maprenda ya ku nyikela xitikeni nyikela maprenda lawa hi mavhindi duwezi manimani mani kuma a ku va hi 23 horas u kumeka u twa radio Msambiki kutani swi ta va ku baseni hileswaku adzongeni ka tiko a ta fambisa mitlangu ya terceiro classificado xikarhi ka France na Inglaterra a ku va hi sonto yi suka hi 21 horas Spanya na Argentina
2: Mungisoka kurandzeka nitlhani pinda pinda hi vitula radio msambiki na bayetha ka wehe u hile sekembilu maendlela yena radio yola hi tlanga na hi ku hlekisa na hi ku jonzisa na hi ku pangalata khani mambe kuva anga vanga he hi pangalateke wehe ntsena na wehe u hi pangalatile u hi nga tindleve a hi nga nyima mayisa a hi tindleve mani na tindleve angu hi nyikange a lo hlaswa ku u hi nyikile a ku kumeka ka wehe Hi man, so you don't know what you put to case. Me deu ouvido. All right, tu quer ramsambik lá 23 horas 30 minutos. So it's so rhythm. Maputo, Gaza, Nanyambani. Aí, Renenica, último jornal. Stelio Manhã Sua Valelissa, bye bye. Hitatonana.